0: kapiwasian na Diyos ito pinay ko nga vi na itinabago iti ababazan kapayhan kumasanan kapayhan kumasanan na po diti bayno diyan pa ito ko wago di gundahing Morales Michael Subinon naman tat kampung Tagad Mahandoy Pinampang tanabay no kung ako kointahangan kakumoy do mamisok magukas om humontog kinawa tako
1: taraw tabasi kumarediaw DJ Dennis om hobi nagi kumared RTM to minanak magudago do kasibatan manunusoy kakumoy kumasanan tuon kalazan itaon-taon tunggaing magkatagak na ni o kumasanan iti dabay no to kagumuan tuon kalazan do kiva na di do katumazan di ho nakababago o mapagaw o kanako santo tayso padi at tuon kalazan do tumanod kumasanan may gariti dabay na to susuy ko na po iti dabay na nga kakumoy iti kumasanan na tuon kalazan do onu aman di ho sangyan do kiva kantakan do midupagun kapag uhu na pakuso daman di ho nga mamadunsay kiva nagi da mamuan di ti do tunitagong talat tay ko tunitagong tabo abo om sangyan na po do ongo o tunitagong di ho nga kayo na di o ikambung di do kiva tuhon minidupagun o mikot na di izi ho de damin di minamadunsay do manakadung do nununo po ipadansa anon miga kaso do mamadsu tay manambuizang di tuhun minirupagun kiva podhinan pagaduan o panuan sangyan kikantakan minirupagun magisusuway o podhinan di no tumanud isay i minirupagun sinavaan sansavo muhoing tay tanak nga aw ku osainig do manusui iho da deti itinga iso pomitanan na po nga mapuod nung nasavo teka nakasavo na i minirupagundi om iti iso pratibago o susuzan da insanta daw kya nga id sabiabi kantakan da minirupagun iso itanudon na po nga magkaudo iziho lay dasom da tutalaw tu kadudufo na po na tuhon mi dupagun di nga kakal po da aw obas dahil pambugunan sa paping o mingguguhi yan nun di da muhi da damin hay daw aw ikoy ho itun di da napatay no gisom idakivaw ubahidzan da papay ho di sido te da sido mantaditi no da kiva tohu kavo da pagkauduan natundo doon, nagyakasad hiyo nakasuat na ito hubos. Kano, timpo ko na ito ko, do mong hiyo, nunungavi iti toho kantakan, do tanro doon ko sa latinaw kalazan, sangyan na kiva midupagun. Kivao da toho gana, do tanro doon. Mumisok, magukas, om humantog. Mumisok. Mumisok na po nga ozuvon, untok, salop ko onom, manta di kinapatazon di tungkotega di o gumuo susuzan no ko tumamisok iso na po di nintutunan ko so nga kamuzan do mihumag miyempay di kaduduvo di minirupagun ikatumazan ya tinaw kalazan do itinapo kaduduvo datun nga aupo no kayo nung napatay no om mindadauton di kaino da mangimot tu miyagat aw padulyon ito binay tay ko walisan daw sangyan da uton patay ko aysur simba to tombi wadigya om aw di okito na mizaw om mingguguhi di da mahik idamin om makito di mutu daw o kazuzuwa de hinaminon om makito daw o tinan daw da painvantay om kapiuman nagidi da napatay no isido tay isido untok talaw ko onom no do humangad kaso o tumbiwa din no do kawalisan nga bi daw mamisok no o lahan do manak vihit do tumbiwa din no do sumag do mizaw babahidzan no o tumaguvang do kuwa ko mamaon di ho kampay na do papayo di tumbiwa do isilo na po teka sa silo na po nga napatay na o basanan do mamisok na po nga tumimpun tay patimpunan do bobog kotu dengan sedok. Untuk sedok umisok, kita mai de sinema tay kohintung. Doman pay kamo de babazan tegazo paghu ida umisok. Sinema tay kohintung dina mandio sasalay da tavo. Do moy dika do okito i vaza di tombivo di minidu pagun di lumikot da damin hedaw. Tu kivaw kinantakan ipagului kasa do okito osap da hapap da tombivo dino da tabu pinasasadi. Kalansaan po iho tumimung may ngabi ito binay kawalisan di minidu pagun di da tatanga di hamin do magisanib-sanib pisokod na di osumbo. Iba may sanghun babahizan na mamahaw na di minidupagun di miyampay do oiton daw ongan datuhun di. Muno damikot umampay di ho omnung kiva do nakasung nga mo'y kakaakan. Boss babahizan na po nga mutut. Manguni may nga vi o balitotok maggaong ataso. Kiva vongi di aw avasi o butong. Bay no? Kiva nagi may di asabi ko iyad na magun-hugun. Magikukungkub na di may ito binay kawalisan di do ko si. Kantakan na gadi ho, iso kabohyon patiambus di kanu kopi babas. Ito binay tay kawalisan di kiba pikausan magtad iso tiso dahil pagigizon di ho. Kiba nagi da kantakan do iso magtad di tuhun tuminimung itatanga di hamin di do suang do tombivo di minirupagun. Agumumay o bos bihin patay muntok di tabinay mohoing tay tanak daw. Kumusta nung pagbiting nga mabos i minirupagun di maza sanghun di tabinay tay kaolisan daw do mamason muntok di say na po dadayo di. Agunop na pa di o timpu o musuo na di bago di babohizan o tombivo di do gumuhi daw di vinon daw pagkita na di mahik o sumbong avi ngusan na di ho intangay i sinama sinasalan da tabo di dito guvang di wafzan tagazo nung kiva da tuha momisok magulitin na po nga kiva da pisuzan inko da manapanay tumanod uvang kinizunon itiyan na susuy ko na paliting nga kawasanan ay pinampang iduvang papar na po nga miyak kay doon nga daw isi ho daw.

kalatas. Magukas ng paliti nga papanaon tay ozuvon di ontok taraw katu mantad kinapatazon di minirupagun. Longo subab, mugad may opu paganakandi dahil kahabangan damoy pamungo di aw na pungo ontok minang mahabong. Mamimihangga matututud dadayo opungo po ino gumuhi na di dahil damin. O gugumu iyo panansaan nun, mamaguno na hazagan, mga takambing, kibala kopiso ko kumay diho. Hazagan, loan daw o anuon, om pobugon edvaig painsuang do mimpun. Pisoson iloan om humubo may ivaig di. Om kabobozo na di ka do hinabo na vaig di, o kakikita na do tombivo di dead hinuminan hay daw. Kawalisan om tambahot-tambahot po tayo daw. Om aw na di kokito o tambivo din no, la saviyari di ho. Om babahizan no, o manena din no, miyampay binuizang penbida. Kawasa kumuzon, magukas na paditing sa bagi do, pivohitan, idpihatan, ituhun mizaw, om ituhun di nangapatay no, tay ko pamagunan do kahazapan. Maboso kamay na kambing. Idkantakan midupagun hakapan may dosanginan kalabaw o kinapatazon di. Izanan ka o kalabaw di no sabagi do sakazon. Kaduduwa di minidupagun ayid pamanan daw pakazan dahid pun do nabaho. Itiya kambing ikoton ang taktalaw magukas na po nga sakazan kaka do kaduduwa di minidupagun na sumakoy disom iday dunto do nabaho to kapuva ya iti kambing daw do tana di ungib iti idunto no do nabaho ka uhiyon do kaduduwa do tun kalazan yun na di do no koto naikot o pamantang do tun kalazan do nu nabaho om punganan di ho i do tana mapongon dahil na i panizubung na magigizan ino da dayo o ikoton da kaduduwa da tun kalazan da umampay di panisubong. Paghuhui da kasomo da kinaingan tay ko kogad da hibabo sombo. Id pintangan tadang ubagukas o gungon may o tagung insan o dunsay insan o tagung tabasi. Papay magon da napupusan na di o pagkauduan om tumimpun da umunsiko patiambus. Ikapo posisyon di nungaduanan. Bukisan nagi the vaig hazagan nga vi otun di moy daaw na di okito da tambivo om ipot tagung nga bukisan tu obobow ka otuni da tagung nung awno o bukisan da vaig hazagan. Om ikakakamot di minirupagun gaong-gaong kasut-kasut tuhunan ununa po ay doon daw o bitun da humabus di asosyo lumuntad natadon o do tutudan kumuzon povitan di minirupagun. Inka na ya tatanudan da tun kalazan di gugulupo sangyan da magukas. Manusuizo kamay diti katahu humantog. Kibana gida vokon da mamungan diti da mongin hozok. Humantog da ba diti nga ozvon antok sulok ko apat ngopod kiva da kukuha maon i agagazo id hinuminon hay di tong otigak ni biniwizang da babahizan pahudon da tuni da tagong ahayd tay ko anaw gisom i da pitanga sulok mamuina it ibabahizan makiano kasagan mantad di mintatamong da kabangan makipahod da di vato dahid pamanaan daw kuma dahid kahazapan lumoy suku di kadudu barituhon na patay. O piyangazan po o pakyonon nga bilin no, om tumod na di na magagong om babahizan nga mundong na mudop na taluway. Mosik bago i da kuang hobi babag kataho minsasubab o moy na di suku na kadudu barituhon na patay. Mumuy na it na babahizan po yung sunduk na kain tapi taitom manindavang na makipahod dadivato mananhamay dahusungan do izonon didivato i mong mohig da sido mantad tumpadan do ogon gazo tomiwa tangalat ka
Om ongo o makito o kazuzuvo di babahizandi sangyan da tumimpun sumuang dahil vinon da kazapan. O gumuhuzap talat da mga so dahil pamanan nino no? Nga dayho o divato da mga muhig. Kaykot dahil kazapan, kaguak may o babahizandi tuaw na tantu o vangi dahil kinesunan nino. Mangimuot di minta tamong dayho doid nombo inapatay. O patungdodon na di da sido di tu napiangazan na hayd. O kasomo na po di kadudubo di napatay di om dayho no do ongo o kasuvazo do oho di babahizan. Nung sina inapatay nga babo sina no babahizan di. Sumimba na di o kadudubo di. O gumuboson daw, manakatahod, mamason, humangad o manansunod langi, nung kiva do hinosok kay daw di Pempasipo. Kiva rati do usin, amas, pinapidan, o hinosok do idumunubo. Pasunodon daw, isay o pantukusan daw. Miyad na gimay o kadudubo di. O pungop po daw mibihin, tumangkizan na di, o babahizan di, do pohian kuma do vinon do mizaw. Manunusoy na di babahizan di. Pason-pason panunsunodan hangad matad di tambivo di tongotiagak kuma do kaminan hay daw. Hingkumon ko na di sa Suzanne ti. Nah, yaga kay nagugunok no kaintangan ko diti kakumay yotahu pagkauduan ikobasanan datuhun ka na dyan. Sangyan da kiva po paganakan diho de milupagun. Pangimato, o bisa, om iso kay mazan, panogi, kay mazan kang ko to kikabahan tuhun to ko de malapanay kukuwa maon magambivoriti. Ahom o pinangayaan da babahizan. Gusto mi idakano de miyagariti. Kabahan megaditi mentok dagon na po nga aiso ida kasan da tampo season tu kobosanan po di na tagahon ko sa katumbazan ka bago iti ubino di ho mungin hozok obat tay no bat o kabahan iti do na taga tay tumaga om aiso na di do kayo do manapanay na vahiyo na di do tanong susuzon po di o gingo bada o kobosanan to ko diti kapapointed tun datinaw subay isay bago tun miyagar toko zozo toko no dahil sampamagunan sampagatanan o gumupo o adat-adat kawasanan datinaw kanadan iaw po na soyzuk na natagak na di ay so dono iya to'y pinupo iya kabahan novit minatay na pupus kaluluwa di ginabo. Iso pa natin bago o susuzan kuda subay ta daw ikakumoy do mabuod. Iti antakan do savyavi tun na kasabo tay kanasabo tay pamugunan. Ngayon iti na po pabuod do tun kanazan nga o insusubay manta di tun nga vi do subay. Ahom. Kada ako pangindagup do vaig hazagan. Dito pakikitunon ko may do magigizon dahil kahazapan kada ubohizan. Ikakano o tarampatan ko dahil susuzan taraw diti. Opo po it as a tokong o kopyong way bago dahil suvay kasipatan. Katawanan, Jerry.

Ingkano, nongo disu tepinay kungabi, kointangan, kokomoy na mamisok, mangukas om humontog, pinahumbus di Gunahing Morales Michael Subinon, damantad kampung Tagad, Mahandoy, Pinampang. Mika di pason di Gunahing Morales di tepinay ko, kiva povago o kointangan di sido, na kokomoy na kubasanan iti, doy timpu na suvay. Katohonan minakinongaw, hansan kapayhan, kubasanan iti, tamay mo na ogompi, sundong ima da adari da susuzan po di, nga itino, itanda da kiva hide iti kubasanan, itanda da kahintutunan, tinaw toko. Insan po, katohonan minakinongaw, kapiso mo wago. Dabay no, jam ko bahu opo dom si jam minit tekod bongo pod minit na di samok na. Tapi na kung abid, dongo subabid po kung kiba po timpul opo minit miyam pay do sopan teka oputan bago makinaw do hozo songkoton. Dongo di su kapayhan kakamay na ko basanan itino ni katahodan din san po. Madi Gunahing Morales Michael Subinon. Bah, tapi naik ko ngabi, aku kenang kumuhi isyaw sengyan do itimpo kalamazan do kamatan iti. Kada kasusa, nung Audi kokuhi mentad sodu kumadit kampung sandi nga diyon na po maza do it kasayimbahan miti hambus do it TV kamay ni. Kabubuzo kalalahan do kalamazan kamatan do it paguntoko sabah. Bah, tapi naik ko ngabi, Justin, Datu Justin Simolitis Musud natagak do it lahan.

Hazo ni Latifa Gindog adi kopusanku. Am tauvi na di tetrek ngavi noni magical limalisius kamijan nohian buhita.

nga suvab na po nga aw umasam. Minsa sa dop, maninggod, tangos, may fighting gawd mo, itpipiak kinaisanan, itkinaisanan sakit. Noong nga sa dop, umasam, itpipiak kinaisanan, yan pa'y gontang pinaso na tasibo dumang po ng taho darja Celsius ang itasabat na kasa takabas taho po ng mapat darja Celsius na tanaw may na kasa pantaban pipiak kinaisanan habi na kasa itkinaisanan sakit tangos yan pa'y tinggaw siya na kantakan na tanaw may na kapasa komintong na painggunap na i-meet Malaysia riti na kapabalan social na sa sangyan na po timpo tabi na ikaw pati ang buson ko miyampay poponsi ko tadaw zoo tabi na ikaw ngabi iba natin di manandak na tadaw pisasaban gani na tadaw suvab kanda po ka lamay kamatan na pisasaban i-timpo mikot buhan ko anam bah iba riti hozo pangan ko niya zoo na montok diti hozaw di Malaysia galus tadaw pisasaban dioho ka o miti na po hozaw diti kapabago nagi mo hozaw na po diti nga sino po oiton di tapinay Florentius iminono da tiyun kamay di teko hozuk hozaw o mo oiton na po nga sino po sandi di Malaysia galus kinangot ako tadaw pisasaban.

tanaw pisa sa Mandi ho kadi Malaysia galus temnay ko rabi. Kasi man mo sa kanasan pupusan ko miyempay ho so datawi na diti. Manta di Cornelia Joannis Munsiko tanaw kamatan. Opusan iti minsu zo na di naman ta iti hinimput ko sa himbaan mo sa kanasan no, tanaw bay no. Teko konti, teko studio kamay di. Muntok tanaw bay no. Nahibay kapisomo bago na itim pumikot. Tikid tanaw bagay tiko sa himbaan. Jam ka patong po minit min suvab gisom. Jam ko sisam na dong o suvab. O ngaw dezu. Ingkana tapnay ko kabihan san ano inohud teko na kouni no ngaw dezu. Iko sa himbaan bos ka san tanaw bahay no diti. Nakapanak, nakapayhan, nakapumahis, naginabo. Kono ko tambahut Yesu id tindahanon ko po si Zan diti. Masa id ko sa iman, boss ka na Zan. Tadi, minkano, kotohodan mo kinungaw, kotobian ng konsikan, manandak tadaw, tagas na kamatan, na inombo ko na pangabidino, na tadaw suvab, kumbino ko so, nasa tanpogun, na kotongo po dam, kotong po damiso, na buhan diti ko himo. Ngayon ako sa di tema na kamatan, ano no, mag-isa sampu, iho no iumutan to ko, manandak na lamay kamatan. Mangumot ka, do pisampuvan id kalamazan, mo'y do katiyamus iti pihumagan katanangan, do id pagunta ko din na season tinaw. Din ako pa kami do namot.

0: halik ka na irogat tayo magpasya.
1: Saan?
0: Sa tabi ng punong saging.
1: Saan nga ba?

Gitu na patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyo rakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopor mapa taribulan sila kalimoti, tuman punda jam karu ora mamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

0: Mambal ra angka balungoper. Mangki maitramyun sumia arena salinut akananti, ra karongopera mapa tari bulan sina kalimoti, tumanipun da jam karuora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.
1: Tauke, ani aku konatimu nasak sanggalas. Pinason aku.
2: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sala katatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ika ansang ra inumon amis. Ahalong ra inan gula intora akanon alabanoyo ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ampili rasungoy ansak sala katatando kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon nu ulun bokod.

Gitu na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karongopor mapatari bulan sila kalimoti, tuman punda jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Pagulik ko agung yung pedo El Pira Pilipinos Jam ko siyam Talun ha po na misa Minit at tatuang Mulok pa pituangon Para ko karoraw Dot kondarangan Naging nasuab Ngara dot iawo Kondo kayo himoy Intong dot panantaban Ate ko final dot Pialaan na Sugandoy Dazanak Sangkotaunan lagi It pengukab Dahil ay kini siya suab Lagot-lagotan na kayo I CV kapisanan tatuong sa ipa tambalot ako di pag mo tambalot ako pintanod ko sa limbahan maya dot tiktok tatuong bayna kanada kalihuay dot tumilambos manahak sa kodong mayampay dot manahak torhiyan teka like ang papailang ka om hitihid FB no nakaput ko na dala nambalan ko na dot papaput harahat pira-pira tambalot dit nakapaguluh dot minay ponuaw hi Raja Muhammad Fadli salam tempinay Raylan Raina Sabin Kangot Tommy Pita Gabriel kadi Pita Gabriel salam di JLP kapsanan tatuang tadaw kalimoh kasalimohan beros dusun kumadia ka.

Amtay sana ang tambalot magkikinangaw. Konsiko, Peter Gabriel. Isabin kangot nga itinagi, kapisalan tatu ang tadaw ko limo DJ, kumaan naging tensa ng tambalot sa Bobby FM, may pengampay makinang sa limbahan iti, tabi basan ng katabian, naging tadaw kamatan, dititulan ko limo kadaw. I Florita Los Abam Laurentius, kapisalan tatu ang kumadya, ay Corina Matiasan ni Maria Johan, sa ipo. Bah, kanada ko lang. Ang gumawa tambalot lang ang Taliban na. Bahkan akin ako tako sinding kalangadan haratolo sinding kalangahan kalangahan kalangadan dat perangahan ko.

0: paparangodo kayo sinding kalangadan pamulihis.ginawo.
1: Kapagulo, sinding janji awo tapat dipita abas sutonan molongkolong yon sirung om ika pentanam ginawa ko di Justin Lusa.

Ambo siko kumpada kayo wit wagu nagi katanod do kasalimbahan diti. Wagu katanod diti tiktok.sabahvfmvgood. Kasalimbahan bros dusun po siko. Yusuf B. Iklemenyo si Mem Merien. Imuna nga iti Merikien. Baham tilambusan na kayo dat magiambalot. Makinangot ako da sinding-sinding pagulo dat makinangot sinding arhiyan ako papa. Ilaw na kayo ditit kapayangatan tangus mo ng garod. Ipinalabos sa Kopisan Meteorology Malaysia di jam kawalo talun hapad minita tuang di tarabay na. Am kapayangatan tangus mo ng garod diti kapahampit panagi dat pagunta ko. Ilaw na po nga idwatas pon sakid kaningaw. Am idsandakan ikapahampit dat tongod. Muntag nila, ya kayo hinabuan sakit. Ikaningaw ang nagisandakan tongod. Intang-intangan na kayo. Away lalan, katilambus na pala kapingatan na tangos maninggarod. Kagirat ko sa itigis ang dojam ko hapada misa na tatuang. Karang tinambus na ako makinaw. Sinding, isa sinding kamatan na pinayampatan di Clarice John Mata, Josh Ginsos, sami Peter Duman, katabi ang tanong kamatan. Sultanan susu isinukodon di Laping Janjong.

Apple Eric, kinsan po kami sa tuwang kumada Apple Eric. Pansin ko nang muna kodong di kasalimahan ko, kasalimahan bros dusun dat sumuli, pasan-pasan di ka panuaw dat tangga kambulutan kami. Ical sa lejinan nga kita ko kami sa tuwang tadaw ka limo di JLP. Ano kita pinay-tapinay tambalot-tambalot sa Bobby FM, FB yung makikinongo, kasalimahan bros dusun to sunong kapiyo. Katabihan tadaw tagayod kamatan tabi, basan ka daw. Lohin siyang kapisanan tatuang nagi kumadia mi Paulinus Giyun. Ang tilambusan tako makinangod sinding, sinding patilambus ko po ilaan tumotomu. Bunilan harahim mo itomu kay. Sinding diti manta di Jonar Matuya. Kalansanan alihis ko korongo dot sinding diti. Imasid pamanahon babay natin, tangin-tangan sirad manaw haradati at nakaporis-poris sa malamaw-lamaw ralan.

Tahir Steven, kapisanan tatu ang Tahir Steven. Ang Paulinus Gionisan po, Ilania Audong. Kapisanan tatu ang Lania Ponsiko, tuminay Ampay, dito ka sa limbahan tako, sa limbahan Boros Dusunid, Sabah, VFM tatu ang Baina. Isaniah Suniah Musi, Mr. MS, Teresa Buyong, Ponsiko, kita kong nagijalis makay. Om depan di jam ko hopod isa minuto tutuang nakasuang tako na di the jam ko mo duha pag yung balutan tako kada ko karawaraw dat may lihli kolong mama anda korong sinding-sinding di tangan senang tutuang wena kaya sa ababayan pinatamod nga pag ilang-ilang tako na po dat nagyari kentalangan teka kabar-kabar kasudong na pag ilang-ilangan. Muntak na kayo taro ngayon na suab. E mo'y dati pimpanaw dahil at kedi si E kay. Iti pangilaan dat kayo ang tawan muntak tada suab. Kado na po dam talo tulang kalimo do na ribu do na po dam unam. Tadaw ko talo iti pinalabus dat kaupisan Meteorology Malaysia. Rumasa mid pira-pira kayo nan dadong kasabon, doon sa dapon magtangos maningaro did pira-pira kayo nan. Dang ato ang rumasam nagi id pira-pira kayo nan. Nababasta sagit doon na padam 3 darja Celsius, ang babasta laso 3 na padam 4 darja Celsius. Noong intangan nat kayo yun nat tawan tay kayo yun natangos muntak paguntak ang suab. Nasa nang kantad migit dat pumadalundong dalundong teka payong-payong kaya tabi na eh ano naman di hagumo at round na magiang ba no Marius Morodim kasi na ang tatuwang kumadya ba tilamusat ako makinangaw sinding ikadasang ulo naman tadi Saumin J. Masan susutanan sa pirasi-rasi dirida

Muid kakal agaras di kita daw, mangarajak karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, asanong na po nga, mamanawa bantat po narangan ko dita kung matupis, mamanawa mga ikentin, mamadara pin mija karaja, mipanaw pa naw, mangulod file teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po na kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

mihamida ka bisan na tatuang DJ katabi ang tada tagay rakamatan doon na ribu doon hapo naman ang kumata ay saan ang makikinaw ka sa limbahan ka daw o si ko say po tambalot ako hitihid FB I Ghazali Othman mantad kulim keda o si ko Ghazali minumbaya da hitihid sa limbahan to ko ami FJ nagi onsay ka daw. Patilambus diti bah man ko paguluan ay dat Palambus pasan mantadi Abdul Malik Tahir. Pasan na pa diti nga man na kayo nugari. Sumuli kaun dagyadti no. May pa pata da pasan maya dat WhatsApp ko sung sa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo. Yeho Abdul Malik kadaw. Mega laid ni Abdul Malik tau nakapata da pasan dat iho at hitihi konti. Napagulo po masan ako po at kapisanan tatuang tadaw kalima kapisanangan tadaw kamatan konsikahan tadaw raya Idul Adha. Maaf zahir batin kumadiak DJ kahingkanay kumadiak tapinay Abdul Malik. May sanan tambalot ko sa Bob FM tambalot ngay id group yung balutan ni Kalihis. Lolabi po kumad tambalot it asaro kudorong ako mongkap na pasan. Miagal di Emilia Gom, Miagang Tampulan, Rosugod, George Gimbun, Petrus, Koyokmen, MJ, Lucidoyo, Julita Judith, John Yupin, Sabin Kandaron, Jonis Monsatil, Helen Yong, Loli Inggang, Jalinah, Majakong Majuna, Sintom, Maris Morudim, Ami Tambalut Dawokon, Miagali Bagang Sage, Rosni Gausi, Kelsey Kel, Monica Gorok, Thomas, Ami Yunggun Gandaron. Siaw di wakon to ako, siwatan maritong di, nga kada ako, kaus terimod harus sudawil ko. Adi Abdul Malik. Tintod do may odop bokyo DJ ka tapat kapi Abdul Malik posiko mamunso minamunsay ka kantini mong antang anak wagu om kasumandakan sampanaw panaw magyambalot sinumuang idkapuruan koki tadrumun pinagantaluan dat ayam hutan pagyambalo tay mananok pinanganas takano kokoryo idkapuruan ka sanong pandugyan na to nagyari nakagambit po. Baham talibo sinding diti perangahan kudo kayo pelaan kudo kayo gatang gata dadadada kudo kayo kaos ginawa ko manta di JM Poyam Sultan ng Tabaya Boy di Masni Sumiran.

0: Lia, hinakadwalay.
1: Uy, iti hakunta hurdi.
0: Patan akong ti bagas pa malapat krupo. Mantal pataman ko, bagot patahakan ko diya. Kung seno no, na po.
1: Oh, bangam na ino. It pala si tiko nga. Nay, nakanagiti.
0: Wah, agamugya tiwin ang seno ti. Dompet. Bakul nga itang kara. Alamis ha, tiwan seno. Magisasay, nagidiwatik. Agumok kami milano kya. Iti diya nga alamis. Anong kutigya?
1: Ala, kada no, ano ay lo? Di nan gino bagay sa nga nundo. Padagangan daw lat to muka mati daw di.
0: Kada pa sinuda gya daw.
1: No kito, no bagay daw ino, iti is, iti isyo dit kanihab. Nung mumang ko, milo bagay tudukan kuya mamansoy. Sanang bagay no?
0: Ala, malasan ako pa mimbalajar. Iti tunturo ko di. Anko, bagay lo tunturo no?
1: Amo aparo. Eh, kada na bagay haro au aparo itso ang ginawo.
0: Ba, na ba? Yadi, kada bagay akatagad. Ruhay malumahing.

jam ko pa na misa data tuwang jam ko matalo pagi ang balutan ta ko tuwang bayna eh tanak tong bolog kakal pa pintanod ka sa limbahan diti isay pa kita ko i mangeti irek baham pagulo da ta papalambos ako pasan man ko pailay da kayo tigatang gata muntok ta daw suap

May kad na pa nga akon ko kay tutunan na tumod nga isa pagkitanan dot kay tutunan daton sabagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansay megal ko perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisom na doh ko kunan kay tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw bayan na diti katalib na dot karadyad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parinta dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung arago maykad no teka aumila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kira na arago maykad no atagak teka haro kaundalihan dot maklumat lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, po ingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

0: Pasan patilambu salam di JLB ka di Florida kinajil kapsanan tutuang kumadia ang tisanan makikinawa sa Bob FM Boros Dusun na sunong kapyo sumulid pasan di Florence Boyjol Helen Yong Adila Duvanson Emilia Gom Dennis Nicholas Yang Jose Patilu Maris Marudi Minggam Satur Avitus John Moday Tem Kampay nagi DJ datatuang baina di JLB ka daw ito suwa kapyo ka Nepe pasan ko tabi ang tanaw tagayo na kamataan Dila musa tako pagambulutan Tabi basan ko managate sanan kadi Florita Kinajil Masikaw Florita Kinajil Ang pasan diti Umbalay tako da makinang oh Ako dan da alayt kapi okay Pasan man tad tambalut tako I Jalina
1: Asan nang tatuang diji Ay, kumasaan ka mo dito tindahin ni DJ. Pati kulong po ito kung mati DJ na sagitan mo po maliti. Sasanang ka din ang sanang kay katanod. Lawalay nung pinapaganakan mo. Salamta daw ka matan-matan ho. Diyali na kubit. Ang kumanag hindi. Eh, sinsya nila, Jim. Simpson Jimmy ang wala Jorati sana ko sa sana ang yung kumanag hindi anak buha ako imasahalad kiel muli ka na po hitin sa bamasahang balian ako na diyan uli uli matado kiel to alo mi si gambano niyang palit niyang palit sa pupuno tangana ako hindi mo rin nila sa langor kumanag hindi sinakagan guntama sila matumanto kuya titanggunan sana kung sasasana ang kaudinam kumanag hindi adil malik kumanag hindi sabi nila ko matuti ranaw nagi sana kung sasana ang kaudinam sasana ang bakit hindi sabi na Ano nito batom? Ako kayo na pangakan nito batom. Ako ay kadalina sana. Pumanagin di aki tirik. Kiyano ko na din sinding it. Bulan lima ka pa ma. Pagkapang ko di. Simsan Jimirilo. Matiyod. Diyo din sana ko. Pero nga ko tito, sin Radio Simpson, ada, nakakauskin eh. Sa sanong, bita do, tinitin ng kapantan, sindingin na to dyan, guest ha. Pero nga ko tito, sin...
0: Pansi ko, Jelina, pinapatod, pinapongkap, the person, tatuang bayna. Bahom... Isa pa man ko palang buso kapisanaan na tatuang DJ ka di Julian Yapa man tad kampung lintuhon Tambunan Arohyan ako da manahak pason pagulo kumah po lay dia DJ mempay paganakan no kumah naging paganakan ko sendiri kumadik naging kambulatan ko megalipita Jupiter Bensin Iron News Simon Ebel Lugu Oyok men Sabin Kangot Petrus Daniel Kinsik ang paganakan No kati om tusan sinakagon iya pa tensanan sinakagon iya pa kada udla kanta sadipan om sudiman gundorong kojun ng paganakan talian o talian bosingi may papason ko tabian tadaw kamatan iti na iti pibabasan om kapisanangan maginang radio tatong bayan ka daw o si kao Julian pa Dilambus kina ko tokoh sinding diti Sundait Kamatan di Dennis Simon Lutas susutanan da Totos Good Pagirat di Jona S. Johnny O'Donnell.

Am kalau sana nalihis ko nakarong oda sinding sinding awi di nakon ni tatong pa na it sunt update har pengulod nung it asa pengulod nga nung haratimpo ang balantakod pa pa sisip sisip nga nung aisaw Korean pondo ang balantakod pa ni dat supan. Bang tilamusan ko palamus pasan kabisanan tatuang tadaw kalimo di JLP kadi Charles Lajinon am nagi tapinay-tapinay ko tambalot-tambalot ko tambalot sa Bahaw FM FB am minsanan makikinangaw nga sa Bahaw FM kasalimbahan Bros Dusun da sa Dupon Diti ito sunong kapiya tapi basan ng barakat mga tad binamangun kumadat ito insanan kadi Charles Lajinon posi ko Charles Lajinon. Bahaw misa pada tiat asiwatan dat palambus pasan di kapisanan tatuang DJ kadiyo dihimpin wantad lahat datu memang aku dat masan kumatin sanan kepinayan ku di kampung Taginambur Rambung Oliu Kota Belud tambalut ko pupusan kadaw i Cigudemin Sumbing Regina Kisi di kampung Pudutuhan Renau Selina Gulingkan di kampung Sinagang Mangkatal Masal Gojilu apin-apin keningau Desina alias Naziha Fatin di kampung Kitabinanam. Pasan kabisanan tatuang hinabako na po do tatuang diti tabi ibasan tabi langad mantado ponsi ko DJ na kolumbus di pasan ko kadi udi impin ponsi ko udi kinang hata sinding pati lumbus diti na record na di bulan 5 manta di Ben Erek Sutanan Pihidon Kuromo di Emi Tampir.

Sarahan pa pagulid ano na patman. Pangintatarian tinan. Mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayan dat agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa, o milad lingasan. Siliyo na tingaling. O kon ko mangintatari.

0: Provinsi. 5 prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno,
2: Tumomboyo Kumadraja Ompegun,
3: Kazan Kumakotulan, Rules of Law,
4: Kesopanan Kokesusila, 5 prinsip rukun
5: negara. Malaysia Madani,
6: Kongtong Jensho, 团结的决心.

tanda ko no tadaw ini ba pototongkop binon da tikid ton do ontok ko dubang padam duva buhan ka apat sa bagi hang mamagatang papain buhay tanggungan ang papain kawas to pipi manan do ita tangatuhun ngawi do mintamong ini ba om kinizunan pusohi. Do ko pumusaw tako nang ko do kigampit ak posisyon tako miyampay ini ba. Kaya ako nang kulahan ngawi mangumahig ini ba tako lahan ngawi dino na po nga pagabit na rabakul sandi sa ngayon do mumuhi. Bisa ko nulatilik nung aw gunon, ubasanay da papanaw ta huar, munging kuang mamaguno mahik o manodo mahik, agumo asul sandat o inkikitan toko mantad o punso. Ming singiho am sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asul diti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja am kinezonan pamuhaminan. Pasagitan hamin ta ko miyampay aba, miyampay mananam kazu id pasohi hamin. Pumuhin na rabakang kahubusan kini zanon. Subay ko kano ta ko mingkikit, mano ko dong nagiino da ekonomi kini zanon o mangingkwang kapahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kuangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vaig miyampay aba to ino na panga sandad i muang kuang. Pumahin na rabakang aswaw kinezon ng pusahi ina kay magon. Asil nga bititi kano mangingkwang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

0: sa himbaan boss kadazan noikot finasi noikot finasi
1: oswal tamay mo
0: itkeningaw na po nga si zang mapunambaho titik iso FM.

Lahan ko paghudan timpu. Sasaw ito ko mag-usa timpu tumamaguna timpu dito gumu muntak papapanaw kapagatan tikit ta daw. Mantad na dino, agabagab to ko di damanay na kalaja. Koy hapanan ko, kitimpu do papapanaw ano na po ikanangan to ko na po nga iso tapiumanan iaw miho boson. Lahan ko paghudan timpu dito wasi. Kawasa toko papatimpun datadaw toko miyampay papapanaw kalaja ngabi ikigunok dodongo subab. Kawasa toko nagi menghuda onu imano toko ontok tadaw tay minggu paghudino. Potontua timpu montok tikib kalaja. Tomay mo muat sandi, sangyan o pongo o kalaja imamaso da papanaon. Sangyan o patut do pongohon ino. Hobi binasi nung osikap o pongo o kalaja, mo'y dakitimbu toko, do mamalisa kalaja toko. Potentuo o tadaw tovi. Okon ka ohan motok toko, do mamalan kalaja i apatut na papanaon. Potentuo o tadaw tovi to'y deadline, montok mamongo kalaja, to ko pangingkuangino, do tapiumanan tumongob, to aw kaganap o timpu. Lahan o padam himaminit hobi osikap. Kawasa toko mamaguna telepon piyawit-awit na toko sa bagi po na katimpo. Dahil telepon piyawit-awit, kawasa toko papatanto montok mana kapaingatan umano toko kukumoy o nuiman toko ang timpo dito tapot. Kinatuhon mamaguna kalalahano miyampay papatanto o padam himaminit hobi o sikap mantan timpo to tapot dino mo'y nakidisiplin ang kapapaywan mantan aambanan. Mana kapambian. Kawasa toko manako pumbian sangyan papapanaw kalaja so kiyanung pongohon ko sa toko o taisay sa kalaja munodo kalaja niyampay mumbi ko sa da kalaja no kumoy na po nga ahal pa yung bida iapatun na uhanon. Au untingaw niyampay ahal ngabi i au magabaga. Kogumwa na toko nakahasa mamamuna timpu niyampay untingaw da ahal ngabi i au kogumpit niyampay na toko. Sabagi po mitanan sangyan antakan o kohigaganan idlahan tagazo. Kogumuan dalibal, tumod do mintong nopo. Kahahay di tida toko do koikot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun. Kada kontingaw, miyampay ahal ngabi iaw kupogawit do kobosyan. Kada hivay da mundong. Pakalaja miyampay timputahay, miyampay ay sokondangan nopo na aw ohidas. Muang kuang nadi o binakas, ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pumumuso. Mantan na dino, mamaguna toko o timpu mundong di kagunap, tumiyampay mundong no, o lahan di pointunod. Madap to doo, na kapanakaday na gina toko, may do hobi o higkang. Nga kada na dizo iti, sabagi sabap do umivad, mantan mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan, kaumas papahuntan na timpu ang papahugos da ahong, miyampay timpu ikiva, tu atagakan toko da timpu dino no kumoy. Tuhun inokabu deng kaposisan na po nga imamahogoh ko sa timpu. Tuduvan niho daming puwang om kabu na po nga moy na kitimpu iseho na sumambayan. Montok sandi om paganakan. Ingkuo kay siyaw.

0: Lahan mingkikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik kaiso sumbu. Pisakon sumbu idhivang di augunon, kivatuhon mo boss da o sikap ombak o sumbu nung sa saupikiton om pisakon. Isolahan da umivad mantad antakan itinopo nga putontuon kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno da hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohago son pengikit. Makang lotilik kaduho. Kaban papasagit. Kadada sasaw pingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do ibsuang kaban popoposagit nga palanon do tababasi may do aw sasaw magukab do tatangob daw dino. Sasaw pingo kaban o tatangob daw dino kapapahabus do sinogit ibsuang om kapapain kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapapain kavas na giti do binagat kalaja do kaban popoposagit no kamoy. Makang lotilik katahu. Popoposagit tangus. Patuntun sinagit na popoposagit tangus dahil duwang apadam 4 degree Celsius gisom duwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagal apindaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun no po nga miyaga no po na papayinkavas kapamagunan binakas lotilik gisom apad piatus. Lati dino, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ka pamugunan, winakas lotilik. Bakang lotilik kaapat. Kili lotilik. Lahan na mingikit winakas lotilik, sangyan mamuguno na kili lotilik. Kaiso, patontuo no, daupayin po no o kili dino, paguhuy da pahosuon. Kahasu po o vaig dino, o paswangon no, doid palas. Iti, paintanto no, da kapangin kuang, da asasaw mamuguno na kili lotilik. Ha, sangyan na kano tako mga wang do ko pamagunan binakas lotilik bin lotilik tako nga akwang balanja tikid buhan nga akwang om kiva do hobi usin do popion. Iso abal di tabasi, honey?

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent ko mahigan imanoy na kalajya id zone o mohig kay saon Sabah muntok mong umohig katanangan om komohigan Malaysia. Limpoton din na po nga muntok bintong do umohig om otonong tamoy mo o kinaisanon kay saon Sabah. Muntok mong malimpot duduvan din no do papapanaw kalajya mintamong komohigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa via V agent. Kinapanoy na nga din na po, nga montok manguhan, tundono kumuhigan, manahog kalatan, tumahib pibuhitan, o mangumuhig tuhon nga vi o Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Tapi kong avi hoso nong toko di babay na di hoso man tadi Ronnie Jimbangan manandak at tadaw ko basanan. Ya iti na wagyabuhan iti kapanandakan na toko do kalamasan kamatan kalamasan ko basanan na toko tungkus mantad aki odo toko. Baha mo hansan do aniti ano avasida o kalsuvan do tawan tarao bay no kyo. May do atandak no didakotso o kalamasan kamatan. Doi nung bono po kapanandakan kalamasan kamatan tarao bay no. May no jam ko ano o pada mo no minit na dong sabab dapne ko nga vi o mo katakwadan kung matabi na nga vi mo maso makinungo masa do lidiw masa miti humbus masa do TikTok do Sabah VFM o nagi Facebook do Sabah VFM katahuadan kumaday diso. Pambay ng makinang wag ko da hoso. Lumamay onto kamatan kadi Barbara Emma, on pason ko da kamatan kadi James Sham.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, kay man papatam pompod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mangimpaw do pompod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapag kawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: ang pagsat.
1: Ang turok konso kumaygang pogon, yung panahon gisom no, tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal ngabi babay no, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, itsuang om habus pogon.
2: Tanu dagay, doin abal kinoisunon, kotaw husan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.

Jam ko anong tohong apod minute nung subabid pag unta ko itino sa Saba VFM kasahimban Boss Kadazan.

0: Kapivosian Tabi Malaysia Madani. Baina kinongo dia sutia bal mantad saba VFM pamuson ko Zoe Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhuna pa nga tuho da abal. Ababasan ko pipiumanan sunduvan hinso manampasi onto donon genetic susumuni. Kalamasan kamatan po pisosomo kanjul minamot idnasatan sa pamugunan. Abal poin ponu. Tihambuson do tamposison o onto donon genetic susumuni pogun masa ababasan ko pipiumanan sunduvan hinso kapiando tadaw biodiversity sa pamugunan om kalamasan kamatan nasatan pogun sabah duvongay bu duvongay pram onom. Vo konsuvai da babasan nga kita duvan nogi do popotanduhi tungkus biodiversity Sabah. Minabos si Kumodo Vovoson Montili Datuk Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam ababasan ni Pinanjul mantad po di taon 2020 diti nakapanimuang natusan Kavo Hinso. Papagampit da paay ko basanan susumuni usap tay herba om kovaan kinesanon itungkus kigatang ekonomi om panesukan timpu dumonto. Namot papayin ka vast kapipimanan kuma konalan manonduhi magisusuvay tanom ko basanan om susumuni sandad iguinuno mantad po haid do katulunan. Isida panogi Montili Kalaja Tagazo Saba, pinapobol city id pason pinapoy magon, da babasan na kamoy id pinampang. Pason disido pinahambus di panakaday Montili disido, datu limus jury. Mantad patimpuno di taon duvongaybu duvongapadamiso, himongatus vahu kavo hinso tinagas, om sizam ngapadamapat kavo susumuni tinagas, nanu do notimung. Tuduvan montok mangasu kalamasan kamatan do minamot id nasatan sa pamagunan taon tiso pisosomo do atuhok. Minabos si panikon tinan kwasa mangasu ang papisamo kalamasan kamatan nasatan pogun Bulawan Siga datu Sri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan na ikot na timpu do panandakan ko basanan diho do painsabaton id nasatan sa pamagunan montok manimong ang papiso do Diaspora Sabah id patotongkop vinoon. Namot do papaintutun ko basanan do kadasan dusun murut id tatanga do tutumumbuhoy o papapapu dahabus. Kadisido panandakan minamot diho pakawasa do tuhun nga vi Sabah id pamagunan do vokon nga kapamyumon nogi do linamay panandakan kalamasan no kamoy. Nabos isidaiti kumina do RTM kapas na dadi tambuhoy id slot kita cerita, kita kongsi, id segmen bah ngam laitu, id konti Sabah FM. Pisosomo ihuguan Montili, papay magon, panandakan kalamasan kamatan, untuk katuhungopod vuhan kohimoditi. Namot, nababasan panutuban, papay magonon di mohoingon tagasopogun Sabah, tun musa aman, untuk katuhung panamiso vuhan kohimo, id hintun KDCA Pinampang, Kota Kinabalu. Council Ihtifal Sikul Pangan Takawas Ugama Pogun Sabah, Miisman. Taon duvong ay budovong padamanom sa bagi impon kiguno, montak papain buhay kabahan, papabakas tayhan balajalan, om nagi popong kakod sandi, daw sa sumikul Sikul Ugama Id Sabah. Minabos si Montili Kapalintan kinesanon ng pamuhaminan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, ababasan megariti o kono poko magawit kantasan tavasi, the academic om ko curriculum, nga manak nagi pangunsuban kuma panuidangan koyman tavasi, pamuanan om kansanan sondi itatanga do susumikul. Kadisido, Miss Man, sabagi hivang tavasi kozo, montok mamuhadi sinakagontong amuhok Islam ikitayhan, kivinakas, menongkiyahi, kikoymoan om nagi kanu manakaday kuma katundan tuhun ginumuan om pagun saba. Isida panogi exco gama, pinapobos diti kuminado RTM, kapas pinapay magon nababasan misman nazatan pogun taon duvongaybo duvongapadamonom id keningaw. Ababasan sa hinay tahuta daw diho nampasat da 2 Esman mantad pototong ko pagun. Esman to Puan Hajar Rahma no pihi do bontugan songovian. Mundo kaysa nagido agent papavakas ko sa Maritime Malaysia Zone Maritime Sandakan. Pinapapanaw pinghudan miyam paido operasi Redback 22 ton Australian Border Force in Borneo. Kapas sabi do mga poton do pinapanaw pinghudan diho di bayno pinapanaw id Kavaigan Sandakan. Minabosi kumodawa mohingan patunod operasi Maritime Malaysia Laksmana Madia Maritime Muhammad Zawawi Abdullah operasi Redback. Sabagi pinggisaman kapipimanan ko mahigan Maritime ipinapanaw do Maritime Malaysia miampay sa kadung do Australia Border Force.
1: Untuk melakukan pembanterasan jenayah maritim, iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi berkaitan dengan penyeludupan migran, aktiviti penyeludupan barang kawalan, jenayah rentas sempadan dan juga IUU, Illegal Unreported and Regulated Fishing serta usaha-usaha yang berkaitan dengan cari lamat.
0: Nabos si Muhammad Zawawi iti daid kapayhan kapabalan ababasan pinanutuban do operasi Redback id Sandakan. Suvay ko kempen ko pipimanan do tuhun mo gigison. Hobi no ko gompit do khasaan kadapas pivohitan. Pinghudan apatadaw di no papagompit tapanasan kapatakan gaong kumuhigan kuma mongingin sada. Ababasan miyampay do community kampung om panayhian kumuhigan do tuhun mo gigison Pulau Kavaigan Sandakan.
2: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal iti sumuhimbaw mantad saba VFM kasahimban Boss Kadazan. Pakazan doy ni kakoton hisud id bofet. Ginumutuhun magigison di nabahingkang kakal do tahong atos tahong padangvaho tuhun mantad atos duvong apuramiso paganakan gisam di jam kaapat min sa sadop kaniyab. Idkapayhan da Sekretariat tinan kuasa paghudan kantakan kasusan sandad pogun saba pinapayho da tayin sanan din nasusan kakal pangumahig id hongkod pondahian potindoy selagon inukab di jam katahumin sa sadop di tadaw kaduvo. Mantad ginumudiho atus vahong paramtaho tuhun na po nga nasukod ngavi om nagituhun na hoing namot atus himang paramhimo pavago na po nga dazanak om tanak tapodo. Opodom iso kampung no pitando hisud di Baino diti. Sanguhun konduan no katuo tu ngopodom duvo taun no pujulan kiniapon id kinatutudan inantakan id kampung Sri Tanjung Pangalat Kecil Papar di Dong Suvab Kaniab. Tumano dohongkod papapanaw kalaja kopisan bomba o mananampasi Malaysia JBPM Sabah idkinantakan di kuang hobi jam ko onom duvo nga panom sisam dong suvabriho iso hamin duvo loting kavo sa palo patindoy natutudan sisam ngopod piatus. Iso tinimungan po pinogad idkinizanon kapas na katay mo hoho tababo di jam katu tohongopod o dong suvab. Ontokoy kot idkinizanon kiva sanguhun no pitan na kito daaw kapiman sandi idhivang hinimput papaduan. Minaganuhang o tinimungan bomba pinapahabos di nopitan o pinay magon do pisol kohidasan do minidupogun idhivang kinantakan. Sinusut i nopitan pinatak kumina bogisan pulis muntokhang sumusut. Kalajadi ho napupusan di jam koopod tohong opadam onom dong suvab. Tuhun gunumuan hobi no do tuhun magigitan habus kakadazan natagan mamaguna ko nalan da babasan dumot panisan bato pagun saba duwangay bu duwang padam onom nasatan uvang keningaw ikanjul idhintun aked keningaw ontok tadang minggu diti. Ababasan diti osuvan do kopisan kaidasan pagun saba miyampay sa kadung do katinanan tuhun magigison om katundan paganakan Malaysia. Minobos yung pisol kahidasan nuvang keningaw, Dr. Vinod Viknesh Mutu Sami, ababasan diti manak magisusuvay pamulisan o panisan bato aiso kabalay. Suvay ka boss, boss boson kahidasan, miyampay taba mamamazazak, taba obstetric o gynecology, taba kahidasan tuhon ginumuan o nagitaba kahidasan paganakan. Wakon tuhu boboson na po nga bato susutinan, bato cervix, bato colorectal, pangakanan tahidas o nagi panisan bato do suvay. Kadi dato vinot, pangihan ta sikap kiguno do papain kavas kasivatan pang kapangusapan, suvay ka manahob toluo na kamoy do tumongkop hobi o indaman, gisom kapagundonok kiniapon. Tinubong isi do RTM id keningaw. Id pamupusan kinungo sa vagwati tuhu da

0: Gumina va pagun di babay na diho. So munta di rain na milus pagun tako. Dadi ama tutumod ba tako da mahi sa ginava tu kivado himo kapayhan sang hamin iman ko pahumbusa.
1: Kasahimbaan Boss Karazan, manak diyo zu kapayhan.

Tapi kong avi kivariti himo kapayhan sang hamin i natay mo dagay. Amiti kapayhan sang hamin kapaguhu. Nambit dagay mantadi habat puil jinil da mantad kampung Buit Hill Putatan. Papayho da minirupagun i tay timin toymin di jam kawahu apat nga padam himo minit dong suvab di kanyab tadaw kahimo ko duwa nga padam duwa di tibuhan kahimo dadayho i kampung Kota Blood. Mantad na kaya nanditi do manu di papayho do sinakagon sa bundu sinakagon lansangan do dumanopo at Mike Bojol id kampung Dusun Lahadatu omain sanan tabinay walis om kinuwangan naging avidad sa du om id samok tuwasan osako natinan di tungkotigak tay taymin toymin do ontok tadaw suvab tadaw minggu ko dufang apa damapat di tibuhan ko himo dadayho id kabangan kampung Tonggihan Putatan. Novit notinan di tangutiagak tay timin, tay toymin, dodayho id kampung Gambong Putatan. Moy do tohinasan kasadyo susugut ako. Kapayhan suang hamin kapaguhu nambit agay mantadi habat puwel jinil do mantad kampung Buit Hill Putatan. Papayho do minudupagun i tay timin, tay toymin. Di jam kawahu apat nga padam himo minit dong subab di tadaw kaniab tadaw kahimo ko duwa nga padam duwa di tibuhan kahimo dadayho id kampung Kota Blood. Mantad no kaya danditi do manu di papayho do sinakagon sa bundu om sinakagon lansangan do idambanopo at Mike Bojol id kampung Dusun Lahadatu om insanan tabinay, walis om kinuwangan no gingavi doid sa do om id samok. Tuwas ako natinan di tangotiagak tay timin toy toymin do ontok tadaw suvab tadaw minggu ko duwang padamapat itibuhan ko himo na dayho id kahabangan kampung Tonggihan Putatan. Novit no o tinan di tangotiagak tay tay timin, toy toymin, dadayho id kampung Gambong Putatan.

Kapayhan sang amin kumuduvon ambit agay manta di Nobet Dualis damantad kampung Moliso Tenggilan. Papayho da minidupagun i Timothy Dualis Pandiling di jam ko 6 to minute dong suvab di Konyab tada kohimo ko duvang pram duvo di tibuhan kohimo dadayho i damin pongsapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan no kaya daniti do manu di papayho do paganakan rangkap do nombo nopo o mainsanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi do itsadu om itsamok. Tuwa sa kanotinan ditong tiagak Timothy Dualis Pandiling do ontok tadaw suvab ontok tadaw kaiso ko duvang paramhimo ditibuhan kohimo do dahil idkabangan pupulo kampung Moliso Tenggilan nga pagwidi no viton pahaid doid panabasangan Sancti James Tenggilan do jam ko opod tohong opod minute dong suvab. Moy do tahinasan ko sa Diyos sugut ako kapayhan song amin kumoduvo na ambit agay mantad di Nobet Dualis damatad kampung Moliso Tenggilan. Papayho na minidupagun i Timothy Dualis Pandiling di jam ko 6 toho minit dong suvab di Konyab tadaw kahimo ko duvang panam duvo di tibuhan kahimo dadayho idhamin pangasapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Amantad no kaya daniti damano di papayho da paganakan rangkap dahid na manopo om insanan tapinay walis om kinovangan nagingavi dahid sadu om id somok. Tuwa sa kanatinan di tangotiyagak Timothy Dualis Pandiling do ontok tadaw ko iso ko dufang paramhimo di tibuhan ko himo do dahil id kabangan pupulo kampung Moliso Tenggilan nga paguhidi na viton pahaid doid panambasangan Sancti James Tenggilan do jam ko opod tahong opod minute dong suvab.

Tabinay ko nga Vi Kapayhan, Suang Hamin, kumaapat na mitagay, mantadi Stephanie Jongil, lumantad kampung Bahang Pinampang. Papayho Dominido Pogun, Ilina Mointin, di jam kaduvo himo nga pod minit min sa sadop di kanyab, tadaw ko himo, ko duvo nga padam duvo di tibuhan ko himo, dadoy ho id unit palliative, hamin pangusapan, Queensland, Queen Elizabeth Iso, Kota Kinabalu. Mantad nong kaya daniti, do manu di papayho, do sinakagon sinakagon Liajiu, sinakagon Jongil, doy nabano po. Santab tapinay, walis kinovang ano, gingavi, doy sadu, id somok. Tuwasa ko natinan, di itong tiyagak Lina Mointin, do ontok tadaw kaiso, ko duvang panam himo, di tibuhan ko himo, do day ho id kahabangan balitus kampung Kaidupan, Pinampang, do jam ko padamiso, dong suvab. May do otohinasan ko sa Diyos sugut ako. Kapayhan, suang hamin kumaapat nambit dagay manta di Stephanie Jongil do mantad kampung Bahang Pinampang. Papayho do minirupagun Ilina Mointin di jam kaduvo himo nga pod minit min sa sadop di kanyab tadaw kahimo kaduvo nga padamduvo di tibuhan kahimo dadayho id unit palliative hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayho do sinakagon Goi, sinakagon Liajiu, sinakagon Jongil doy nambano po. Main sa nantabinay walis kinuvangan no gingavi doy sadu id samok. Tuwasa ko natinan di tangotiyagak Lina Mointin do ontok tadaw kaiso ko duvang apadam himo di tibuhan ko himo. Dadayho id kahabangan balitos kampung Kaidupan Pinampang do jam ko padamiso dong suvab.

Kapay Hansuang Hamin Tovi, no? Tay ko kumuhi mo dito, nambit agay man tadi Mary Christina Ating do mantad kampung mang pinampang. Papayo do minidupagun i Emilius toy Paul Filipinos di jam kasizam o padang vahuminit do sadop di kasadop tadaw kahimo ko dufang o padang dufa ditibuhan kahimo. Doday ho id Hamin Pongsapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayo do sinakagon Mojilis sinakagon Maradan doid nombonopo o minsan nang tabinay walis kinuvangan no gingave doid sodo id samok aw pa dinayhan sa ngayon sa konotinan dito ng tiyagak Emilius toy Paul Filipinos tumandad pa do kay katandi ho santo binay ho. May daw ito hinasan ko sa Diyos, susugot ako. Kapayhan song Hamin Tovi na diti. Nambit na gay man tadi Mary Christina Ating daw mantad kampung mang pinampang. Papayho daw minidupagun i Emilius toy Paul Filipinos. Di jam kasizam opadam vaho minit dong sadop di kasadop. Tadaw kahimo ko duvang opadam duvo ditibuhan kahimo. Daday ho id Hamin Pongsapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no ko yadaniti da manu di papayo do sinakagon Mojilis om sinakagon Maradan doid nombonopo om insanan tabinay walis om kinufangan no gingavi doid sadu om id samok. Aw padinayhan sang yan hasako natinan di tangotiyagak Emilius toy Paul Filipinos to mandad po da kay katandi ho santo Pinay ho. Ingka kaneti, himo kapay handos, swang hamin.

Pason ko yadan mantadagay doy saba VFM ko sa himbahan Bos Kadasan. Kumado paginakan inatong kisadan do sanguhon di ko pusan di ho di hansa na vakas ginavo tumoguvang timpu ko yadan diti siyo no mantadagay.

Ya, siaw dia suno tang kisadan ko kadi ko Jimmy Hakim no ngot ko dito pe ko ngafi. Da bay na jam ko tu ono minute no sebab dai pagunta ko kopi wasian no sebab ko made dia su. Ada idem ba ko no pakatanod makinang ko simba na ko dong sebab dite o minko na palahan dia su makinang do kasahimban ta ko dite do dong sebab atadaw ko onom. Dari am kapiwasian tambahot ngavi i mamasam kinango masado lidio masado RTM click tuaw na digya ongo masado estrok yo masado RTM click masado itia TikTok miti hambus do TikTok om nagi miti hambus do ida Facebook do Sabah VFM kapiwasian kumade dia sukat hawadan tu mamihi makinango do kasimba na tako diti do dong sebab ditik ya tadi mahansan no pada to guvang da toko po ang pusta daw bay no nga tamoy man pada da ko popon si ko ginawa da toko kana umuhi si ginawa miyan pa iti hozo man tadi amatin ginatin kamatan tinau mo bubuvat o masutanon da hozo di J. Donald Gini ton vagu do kadasan.

Ya, terima kasih Afi Nongo Toko Hoso di J. Donald Gini Tun Fagudo Kadesan ka. Dari kepiwasian tapi naik ngavi agumu tapi naik minamih dah hoso terau bayi nonga. Mika tak bayi mau aku itu nongan dari minamih dah hoso kia tu agumu minamih dah hoso ponison kuno pangavi hoso ipinon ipinih dia su. Dari kumata binay din ako pamihi na hay di minggu nakatahib tatahiban ko padati do tadaw bay no kya mangan pabagut mangan pahay to ko nuay kasi batan to binay ngavi i aw na ko sa himbo o hot so pihi di ho di minggu nakatahib dari nuan to ko si batan o to binay ngavi diti do makin ngaw do hot so i pihi di ho dari kinangon na po di su do ay ko ta timpo da jam ko tu tahong apod minit ng sebab. Dari amai nama kita ngah tahu dah hosom, mohi esok lagi nampak mian pada hosom di Esther Aplunius lamaso tadau kamatan.

0: Bitino, timpu do mamaloso tungkus ta kanon saba. Kopyandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungapod, kokoswang o RTM saba, vahungapod menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vinga kiva. Onu ikagazat, savya vita kanon niti, uhudon id kozuzuvo numbul vahungapod. Onu ano kasivatan niti, do mamaloso magisusuvay ta kanon niti, do ontok ko duvo nga padam apat Wuhan ko himo tadaw minggu jam ko duvo minsa sadop it Imago Shopping Mall kanaw savya vinikot vahu nga pod menyo sabahan loso toko tungkus toko RTM vahu nga pod taon teman setia anda.
1: Wow! Gimana di hosok kemabagok kamata?

0: Diyos.
1: Sabi abi authority, ong otoko, untok ka daw ka matano po.
2: Id ko sa himbahan, boss, kadasan?
3: Saba BFM, may God minasi, oswaw tamoy mo.

0: a sua automaimo.
1: Ya tapi kung kami pa in tanto na po sa imbahan boss kada sa anay ko finansya suwa tumay mo ingwa na pala hanyo sa mga nangoro ko sa imbahan na quality o mahansan tumay mo do niti hi sa ginavo sa ngayon ko nga udah sa nga vi kao ni ko doon sa publicity ang ko gumawa na mantad timpo a jam ka tuhong padminit ang sabab gisam jam ka vaho tuhong padminit ang sabab hasaw nga vi pihi da ta pinay masado whatsapp kiba ni gimasado ay da tiktok da sabab vfm kyo na kagumuan masado ay da whatsapp dali po nison ko na po migay din na boss ko di ako di oiton isay mino aniti mino mihi da hasaw di kinungon na pa di asu da kahabos hasaw di asu nga kumata binay din ako pamihi na hay di minggu nakatahib au kupadati ano manuhok hasaw pihi di asu di na talaw bay na kya tu na kupamihi na hay di minggu nakatahib dali anuan pat ako kasivatan o to binay suvay i au na koni o hasaw pihi di ho di minggu nakatahib hay dali nga paghuhi na paponi sa doha so kapibasyan ng sabab kumadi Flora Kunus katahwa dan to tomoy mo nung pada mamihi hosok yo dadi di minggu nakatahib nga nak pamihi no nga tadaw bay na ako pa di kahabos hosok ipinihi no kya Flora kada ko kukwasay miga din na boss ko di anuan pa to ko kasivatan o tabinay suvay daw mamihi hosok tadaw bay na kya Flora i kapibasyan ng sabab Maria Jakim Happy Vasian no subab Wilba mentat putatan memasan ngabi zi hari de Happy Vasian no subab ka I John Tati Happy Vasian mi Florence Bajol Happy Vasian do no subab gumadia moliaka I George Gimbun I sabagati Johanna Miadin Alicia Lilim Helen Young Floreta Kinajil Robert Obert Joseph Potilo, Charles Loginon, Kopi Vasian nong sebab kumada dia su kota wadan tu makin nong di tika semba na tako di tita mai mana po da mana kadung di tika semba na tako baham po ni soko tahu hasaw kapaguhu kapaguhu na po nga kamatan kain tutunan tinau kadi Julius Lancaster lo chungin katabian tadaw kamatan kadi Jovita Chin konsikan tadaw kamatan kadi Henry Lunus omni Catherine Benedict